pyshekha seno nang. Senge namalhenge tsuyo tanda pyshekha sen tuba tang chepji kashan chinyo lungti kane tiring di nganzo pyoge lirim chazan nyan du shu chabi jing. Naba tsuyo nganzo lirim seno watir tuji chi shu ju tang sen yin yang kyar tu nganzo pyoge ji lirim ka sen ju manye bat naro na shu jing.